lọpọ awọn mẹrin ni ti tobi re lati iran de iran ni o ma yi ise re ti o si ma soro ise agbara re emi o ma se asaro lori ewa oko ọlala re ati ise iyanu re eniyan yoo ma kede ise agbara re ti o yani lọwọ emi o si ma polongo ti tobi re wọn o ma po ibi bi ore lati pọtun wọn o si ma kọrin soke nipa ododo re.

lọpọ awọn marriage ni ti to bi re lati ran de iran ni o ma ni ise ti o ti ma so iṣe agba.